0: Oscar Azan Mazar dan Ketahu Zan Sizam 52.2 FM Teka de da Hazegan da RTM Klik Kapi pasen lang sebab kumah dia zu Mana yang masuk kumahawan telefon Kena ngata kau Hai Kapi pasen
1: Hello Kapi senangan kasabuan kumah dia DJ LA
0: Kapi pasen nang sebab dia diau Oye Tampulan Anu abal
1: Dapat tingkat dok Tingkat dok kepala si dia mula sugut dah.
0: Oh ba tingkat dono, tingkat dono.
1: Ya, tingkat guna deh.
0: Jadi ingkau kena apa sih?
1: Ai awak sama deh.
0: Apa sih kau?
1: Sakit. Sakit paling kapu sok pet tuhunan deh.
0: Alalalala naikat binasi. Kemasan apa ngah? Asan apa asanang na pemusavan mega di bokan itu pain pain move pain gabo sa guna tuhunan ba tampulan may na isa yung kapano
1: ba ba kapagulo pa kuma pa di ali di ali sa na swabo na sanat mali dali da sa paganakan no
0: katahuadan
1: Magana po mamasan ako pati kaumalutan na gumo na mamasan ako mamasan na di sino nga ako kasalad at manali paun
0: maino
1: kapi kapi idansi de ituaran pun si kau di pasan no detin no dansi oh may pasan di piturus nagi kado di latamunan pun si kau nagi turus ngay na sambayang nati no nakasambayang ako na di katihab de no ay si mak tumo da makanan no putlak sa garaja o gumu atang tindalam ah masama-sama tango kuy-kuy tango tamalot ahum lagi eh Lucia tati bibi pun si kau di pasar no di tino di Lucia lagi meneka gerok di kesedap mi londinggang mi titom balutan dasue megadi Abdul Malik Isabin Imaliagom mi Adila Marius Marudim Iagang ke Madang Talipuk mi Payokmen lagi Aniupin ilondinggang mi George Gimbun Kung si kau di pasan no di tino di bug na rako pasan no lagi Tomas Asip Ilungkin lagi Sintam Madjakong Majuna pinayan ko di lad kampung gaul paganakan di sika Ingam Satur lagi ako lagi lihuan man pasan di Julime lad boleh do lagi Yuliam magungo pada lang si DJ ka nan ko pa lagi nga randa ay gisam na tiyetam pampay ngay kung nakang balutan may pepasan ko sa kinangan na sabal ng kinangan na to Domingo asan na tamali dali na sa kasay na kitikitin ko ikakana si DJ nga nakunin na it
0: Hazo ka na nga no.
1: Pagkian ko. Agung-agung ko yun.
0: Kiva di bayan no. Kau ni hapas di tiki yun.
1: Oo, ba. Okay. Kinungan ko na po kanya.
0: Yeah. Kinungan na po. Kaya tampulan.
1: Ang kunsi ko, dia DJ Ellis.
0: Ba, miyagan na po. Dena ko no.
1: Okay.
0: Ba. Mata diti, WhatsApp kyo. Kapibasyan ng suwab kumadiyaw ay Ellis Shalilim. Kan sayan odow mo suwab oi DJ ka anu habar my god binasi awasi diti oi Shelly mamason ni Shelly kumadi Irene Dominic Lim iining Donatus kadi Shelly diti kumadi ho kada hivai minta mong kaidasan dia zuka amako nagi hivan i John Tati Dennis Yang Florence Boyjol Helen Young Marianik Florita Kinajil Lucy Doyo Julita Judith Bridget Samuel, Savi tambahot eh de Sabavi FM ka Hansa Navasiam Hidas ko tumoy mo balakatan to kono damat di Sabat ka di Ellis Shalilim. Pasan sumusot mantad di Richard Binginos mantad kampung Tindu Zon Sugod masanzo ka pibosyan ng suvab ko masavi vi makikinungo dad ko sa iman boss kadazan ka di Richard Binginos ingka nagi Joseph Golombo mantad kampung Mampilis Matunggong mamason nagi kumasavi tambahot eh de Sabavi FM tawin na pa di mantak diti WhatsApp nga Johnny Upin mantad kampung Kasusu Topokon mamasonzo kumasavi tambahot paganakan ko ka ikatutundago kadi Johnny Upin iti Hansan da Avasiam Hidaskaw tumoy mo miyampay balakat to sima mantad id savat kadi Johnny Upin jadi mo mozog mahavan telepon kinangot ko Kapivosian, tabinay.
2: Kapivosian melihat di.
0: Hai, Kapivosian ni dia melihat kak.
2: Anu nak abah tak tahu di pain no.
0: Nekat divinasi. Nga au pa di do nak kopi. Ka bagu. Mahani do bagu mo.
2: Mahani do po pukul 9 sa tanga. Iti ni ti gadamin.
0: Iti ni ti melihat. Kak hindi kau nak dimakan bagu do mi guna. Anu ti mi guling teko mi guna oi ka mai di mo. Ba malaka, mai no sem kapan no.
2: Ba mo bi pagbuho kuma pa hido pagnakan no kyo
0: do. Ka sa do.
2: Asihat ko no. Asihat ta kade e basa ba. Ko basa nan no hiwan no di e alawasi no di daka.
0: Ingkan no ba? Tahodan melihat ka.
2: Ba kumana gido di sir, ya di tampinay ko, Kampung Mang, Kampung Kosigoy, Kampung Nambazan, kawan ni kawan-kawan no ni Kampung Kituaw. Kumana gede lo sugod ta ondom kue meliakadoles anu nako sa mga anu no nekot kena ko sa mangugok dan otip ipo do bunodot na natok atat dan zono kyo anak ko dong nasakan na tatau minggu kyo sabi kasi nagkipakalaja din na ay jejales
0: to ketawa dan
2: dan sudah ada osis rawasik kono dado so betad banam so ina denam pada mikio kaditia moing
0: tepat
2: kumana gede ternak kuda so via vi kumana ede to Australia to ingatan no kahit sanu dai no kio hansan sudah ada tememo nai tuan do minta mong dia udah dai no ingka ka na kan to dijialis.
0: Bah ii no.
2: Oh, katawa dan.
0: Ba, den ako no.
2: Oh.
0: Ba. Dari pason mazade de Facebook kapivosian ay say bagiti. Robert Berto timbul tawaw kapivosian Christina Mary. Kapivosian nang suvab ingka nigi siping awang. Jeffrey Gilimon, Jonas William, Kapivosian, Dokong Subab, Jennifer Lim, Moby John, Joseph Golombow, Itun Dr. Philip Malim, Kapivosian, Mel Andu, Sylvester Valentine, Lucy Linda Lidwis, Kapivosian, Dokong Subab, Kumadiozu, Ketahuan, Tutumai Mana Po, Mimpadagaya di Facebook, Sabah VFM. Jadi, iso po pemahaman telepon, pagi doang mungkin nangotok apa-apa hozau, Kapivosian, Tempinay,
3: Kapivosian lagi diawai tampinai.
0: Ah, Kapivosian Doris. Jadi. Oh,
3: iya. Jadi.
0: Ah, timpu dia sudah, timpu nuwagu sudah memahusi di Malaka di Tino di.
3: Ina, ayi sudah minta dasilis ngah sudah kau
0: dia. Kau kok di kan ni?
3: Kau tu dia di baino.
0: Oh, baik ya, baino, pembusok.
3: Tawa dan kia DJ Alif.
0: Mega napa?
3: Abi pangkuhu kuma pahai dia om tanak nu.
0: Tawa dan.
3: Om nanti di dina nu. Tapi kau aku bayi dia pangkuhu minta nu ke zina nu kasminan nu ngazina nu nadati.
0: Indah mo?
3: Awo dong kongon.
0: Ah, om awo zu dia hino. Kamagu.
3: Awo zu nami nama awo tu. Oh, so ku izan di tabanu.
0: Doi kena pergi ya. Oh, pergi ya.
3: Nazakan tiale.
0: Apa? Oke, awasi. Oke, boy so nununu bo.
3: Dam kita gua kuma kap suka kuma ngabi do. Iki novengan ku. Jadi Florence pengau. Miri Ido, Tati Tulat, di Gendut, lagi adik-adik, Tawa Dan Kyo, Nui, bah belanja Nudoko, kumanagi di Hilmi Alasa, Tanak Nabi Da'u, kumanagi di Regina, lagi Lina Jalimik, nanti siap sembayang dengan Gitu, dengan ku jembayang kyo, ina, Aku kupu ohivan mengungkap kuma di Pak Wu Helen Kosimis, Om Lili Kosimis, dan juga hidas kaya Kak Lili. Om kuma nagi pabinaay ko di dayo, gampung mikik, papal, Jeffrey. Dan juga hidas kaya Jeffrey, dak ko ho dong da au supaya ko po panalifon dia tu kayo kono ti mohoing may zo na pati nga minkukuk na politid kombisaan kumain naging nga video tam nga video kinuwangan ko ang natagal ait nga vi nakongaw na pa sa tiyo suwala ko di nakatutun na may dago nga vi eh kumain naging iti paganakan ko nga vi tanak ko tatuog isang tanak ko tamuhok o bipo di Alexander di ang nihan ng bo sa si Dominic kalanja mga pata ispitang ingaton nagpamanan siyo guna po nakuzata do pamaaw na di titiyo do mag-covid do ulita pagkasoon na yung maton o dumintong datan nalun may do oh my god kono dami namangun do mga panaw ako ko pa ohiwa ni hugwan siya ulo na iti daming detalyalis do hindi kausa si do kongingis na sa sida ko nga o di mamalianti di yun ramayari na mangungkap do ka doho zaw sabi na pa dito sa tinga i inovangan ko di do yan kampung Bukitas ay daw na kapiso mo danjo na pa ngong o kakya kakaano dati IBC alis kumu ko manali phone
0: ba kotawa dan Doris paingong na kongo nga busy ho di ditino din
3: sa iya gan lo po ki alis
0: ba de na kana
3: oh
0: ba pason tovi na masa di TikTok masa di manta di apok ginun mamason zo kadi apok kumadi Steven Ginon, Imarta Ginon, do idnomon pangabisa do pengengaw do dong subabiliti ka di apok Ginon, pason ketobian tadaw minggu kuma dia zuka. Dari kanu kinengaw tika hozaw, agung-agung kuyuyo ka di Matilda Mojion om lagi sazaw tagung am hozaw ko basanan hozaw ipinita tagadan di Dennis Primus, Minami Sugali, Peter Claudius om lagi di Ben Alexson. Kinengaw tako.

0: Engkana tu kang avin nangon di so hazau du hazau di tinu di mane mozo ku mahavan telepon kya isa pa pamahavan telepon kay taimon naputo among wa pason di iti manta do TikTok kapibosian nang suvab ku madia zu tambahot di TikTok imaso miampai dego kakal pa miampai dego di TikTok mega di Shelly IMM suk tatavag it's me Lester McLean insan po Linglia Jolly Joe Donna Jude Ryan na kita ka Mac Zoom Masilus Apok Ginun Inil 9173 Kurum El Leong Ijum Con Ijos Piu Nico Vahungapod Muringkat Gunanong Jimmy Sol Julius Mike Mac Miss House Iren Bapak Ardin Imev Duin Jo Kunia Mama Jema Lucia Tina Lansiu Skylar Roslia Imbit Joykin Civilin N Om Ikokola Om Ogumupo nga ako di IT ha nekat ginumu di ho so ginumu atus apodam himo mato maso mintong diti live doon kesempatan bos kadasan ng suwa diti katahadan di su tepinay katahadan kasut dia su mana mo su pemahaman telepon Tauvi no kyo kinung ato kau hai kapivos yan
1: kapivos yan
0: isay geti
1: Idarin mantan kampung mo kinarot
0: Idarin
1: Devin.
0: Devin matad mo kinarot. Ano abalo Devin?
1: Abati.
0: Aha, ba may no isa yung kapano pambusa na pasan no.
1: Katagulo po mi siya.
0: Katahwa dan.
1: Paganakan nila.
0: Katahwa dan.
1: Ako nagihiban ipaganakan ko dito yung kampong mo kinarot nagi. Bagasi ko nga rin nagadiga si Dorin. Gasi Amin. No. Mga ito ko sa bayang na tino. Ate, ama ko nag-iba, nag-asila din na dahil kampong mo. Numano ate, nababay na tino. Kasi ikaw, kakagutan ka sa ako. Ikaka na, Daddy Alice, katawa na.
0: Ba, katawa na nagigidaw, Devin, din ako na.
1: Okay, nagana po.
0: Ba. Makinang ito, Hozo, matadi pidik ganay, nombo iso, dagay. Auzo di, manay mapamahavan telepon ka, Tibinay?

0: 明日は会うと思います。アパウトにボータラオバイノ、
1: sabi na kung avi tinaabal to ni Bo Montok Tadao Bay, no? Tinimungan kamuhakan o kono poko hansanon mamuan timpumikot nga nadadi papointahang pamusavan papabu ekonomi om tambahut do kapalintan do papapantod katundan Sabah. No boss division Montili datu Sri Panglima Haji Nor katundan do tayo sa iso pagun patantuan do vinasi tuhun ngavi hohobino tinimungan tangamuhok iadadi mamuan kabuan pagun. Pagkiyonon o kumuhakan ni Sabah na gumompi sondi, miyampay kabahan teknologi om kitoyhan, montok tumaguvang kazuzuvo ekonomi timpumikot kadisido. Pati ang buson na papayang kavas hang papayang buhay pangindapuan, ihobi ohud id Sabah. Muntok muna kadung kasunizon bo gizan minso sondi, mamagazat kapopuvan ang papasikap katundan ekonomi pagun. Nabos di kumulubo vazon montili datu Sri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam, hang dino papangkub pangumbosyan kagaganapan om infrastruktur kampay no pionitan lahan kapanikitan vaig om kotainan kapalintan inadadi impon kiguno kumakauhanan pangindapuan. Toymon ko Zodo Sabah topiangazan kamuntilian kahitasan Malaysia KKM o papatonda himangatus o namungapod upisol himangatus o mga pad-upisol pangusapan idpagunditi do Wuhan ko apod mikot. Nabos di Montili Konduan kahitasan ng kapagkangan tuhun nga visaba datu Julita Majungki hang dino kapanguhan do kakuangan pakakalaja kahitasan iahayd no nataguvang do Sabah. Pinosoto na gida sido, pinonsol, papayang kavas gontob, papatindoy, pakakalaja kahitasan id Sabah, vokon dino papaguhi o papapantod scheme incentive, miaga pambalazan incentive wilaya, papayang kavas kasakadungan, pakakalaja pangusapan, ithabus kakadazan om sokid, om nagi papayang buhay posoyhi, pakalajan i otonong. Komungan Topolokis Community ada di Ponoko Tauntud, kuma pingisaman hintun kakadazan Tagazo kota Kinabalu di BKK, do papabu katundan kakadazan Tagazo otomo aba om apantod. Nabos di mayo kakadazan Tagazo kota Kinabalu, datu Sri Dr. Sabin Samita, community okonopoko kitanggungan do mintong kabakasan om tinomaw. Kakadazan nga nadadi tambahut o papabuzo kapoyhan o papaluput nununu kaumbakan kagaganapan ginumuan. Masod o kaupisan pansakazan lahan JPJ Sabah papapanaw kapangukaban counter point bida paghudan, papohon, kapatutan sa ngano pansakazan diesel, montok manguhan datuhun ginumuan, papapanaw kutainan, papohon, kapatutan pansakazan diesel, montok tuduvan mga palay budi diesel. Counter point bida dino, papanaw datikid tadaw ko onom om tadaw minggu, ino katimpun mantad ka apat vuhan ko tu, gisom ko duvong padam onom vuhan ko tu, duvong ay buh, duvong padam onom, mantad jam kavahu dong suvab, gisom jam ko himo min sa sodop, idhongkod upis JPJ Sabah. Savyavi opodom onom JPJ LAN id patuntok pagun om tahu upis JPJ UTC Sabah. Pisaw sama da kaisan oy tan anak-anak istimewa sandakan pais da papayng kavas tapipi mo nan tuhun magigizon kuma tinumungan i kikagunan poy bibida id uvang nino. Nabos di manunuat pais kuah Juli, montok mamadimpot tuduvan dino, minggisom o kaisan da papatonda, pingsingihan poin bida, papampay tina tapa, mongingia om tanga ba, moy do otoy mo o tinimungan na kamoy, do tuhun magigizon. Ngayon ka nitya abal to ni Bo Montok Tadao Bay, no? Inumada abal na panitingan nuhud di Alicia Michael mantad bogizan berita ihwal semasa om pinadahin di Stephanie Gipolin Jouti itbos kadazan.
0: Apal Tonibo Tarao Baino.

0: asuwaaw to boy mo.
1: Jam kabahul tahong padam hima minit ang suwab ipagunta ko. Tumiyamos ko mahis ginawa, miyambay tako di suni vago tudol. Hanga donzo.

Igana hozo ipinita tagadan di Do Esther Donny Kim Siong om nagidi Navy Jimmy Hivaino nakatahib om timpuri ti jam kavaho apat nga padam na minute ang swat pagunta ko om tumiyamos ko gumamahis kada hivay to binay o pahid matad bayan no, ko kita ko litipi hamanan mimbul sa savan FIFA som vinon iti tinumungan Argentina humavan iti tinumungan Switzerland dadi bah kada di hivay tumonda kyo tumonda dada sumang dada RTM click taipon na po yuman na po sukan plus ang kita ko didi iti api hamanan mimbul FIFA som vinon iti dadi ka na tumimbus mo isti ginawa. Muntok nga vitambahot nga vi isang izon po nang ida sakit habi na ko sa tambunan kota marudo kota blood idati maso dati da mananom na pay kiva dati da mananom pay timpo diti kyo kanu kinungot ko hozo mantadi Anastanislaus song yan manihaw pay.

Ingkana tiko ngavi na ngadi zo hozo mata di Philip Mosino piang bahu tanta vasi nagabita ko tibo diti somok na jam. Jam kavahu himang pada mana minit ang swipe pagunto ko. Mantad po nagi hozo di Philip Mosino di minumupus iti babazan. Teko iti ko sa himban boss kadazan do dong swipe diti. Insan po katahodan ko madia zo to mantad po di jam ka apat taong pada minit min swipe di bay no. Do minakinungaw di ka sa himban boss kadazan. Gisom na tipo diti. Kada hivay do taraw swipe isa ko timpo na jam ka apat taong pada minit do min swipe. Dadi om ada hivay tapi naik yo. Apahid mantad bay no. Kita tokaw diti pihawanan mimbul. Diti tinimungan Argentina mihavan diti Switzerland ikut jam ko si Zam dan suvab dari tonda ko no suang ko na ed RTM click yung mo na po sukan plus ko kita ko deho dari hok boh kya dari insan po makyampun zon nungki varati bos na Hasan po ampus ko do miyampai dia zuh mantan pa di jam ko anom do dong suvab di bay no kada ko kada po suang ed ginavo kya tabi nai tovi na po di tabi pibabasan mantan daga Elis Marius bye bye kapi semua toko bagus suway timpo.

0: Magsuko sa babamakale siaran Bajau Hilingsa.
1: Sarang akhir yang pagsuko lang tumpahan sa narakan pa avay ma live TikTok sa ba VFM ko happy to ani anapain narakan ta pa avay ma dua platform itu narakan jadi sarang akhir yang pagsuko lang tuka yung kami mon marayong sik mga ungka-ungka pinihan bi tentu na MKMC Johnny Mapat. Jadi pamupusiran tama ko happy to bahan kumaka ang dua ungka magsuno adaka ito ay niya narakan ta Fazli Lindan Abisa dua bin artis kisang amukku di Tuhan maka pamupusiran kayo lagi AJ Ombo Ombo. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Kebajikan am kaluluan nu ulun ang impai trayus pasing koton mayara panginsu panuinan ang nguasa kasikan kasingkatan pait Malaysia LKIM raulun ang impai tra kota Kinabalu. Imbalan Menteri Pantina naman am kauman nu akanon Datu Chan Fong Hin Nambala ano mengatu sedang mengoperam siam ulun ang impai tra libung nu kota Kinabalu nakalap rasuang kalansayan intra panginsupan pinalair nu perintah. Kukula ito rahino, panginsupan rakulyamos ang impait, limungopor nga ulun na pili, bakula kanon rasaratus nga ulun, ang panginsupan hahirat kapatayan, 1,500 ringgit ra waris. Perintah po na parayus raloho no diesel akasubsidi sa ringgit o numungopram limo nga usin, raulun ang impait mayar jinis no bot, ang suang no umas nalap nilo. Iso nang balara ito, raliwos no nang impuas ra majlis, pasindanganan madani ang bayara ulun ang impait kota Kinabalu ra kota Kinabalu. Rahu ano pa yo pamahuangan ang bal ra intok pamululuran ra umas no pangimpaitan ang pait tuna ra kampung Kabagu sa Sepanggar rayus tutunon. Kono patatalay para lanon babalhin o tamimison rulio kono ngaplay ra peruntukan into ra perintah persekutuan. Insub kepimpinan ang pencapaian nutoko intora inasalin nutayar rinamay rapat nun anugrah gemilang maju jaya 2026. Program ino na malulura ulo ng ngapura anugrah intora tikop nu pamahunan ang peringkat nasalinut pamahunan konang insuat ra insub nilo ra nasuangan. Pengurusi penganjur Datu Paduka Rehan Rahim Nambala anugrahino na patandul rengkoto nilo sumuku ra kansayan. Kukulain ito anugrah pinasuku Yohino, anugrah toko ungkuyon am Ruandu Gemilang Maju Jaya, kepimpinan Ruandu Perdana am usahawan cemerlang. Iso nambala rahitu rah kota Kinabalu. Majlis ino inim puas nu andu nu ketua menteri Datu Sri Panglima Datu Julia Salak. Program ratema no Maju Jaya lako papirot rapahin supan, angin suat rah kecemerlangan amasau katilu onsoy ratu wahu. Rimbai-rimbai ri Al-Haram Datu Sudirman Haji Arsyad Patandulon mayara pahilian bintang universe pencarian bintang Sudirman 2.0. Program pinaralan nu UMS asau kra intok nu bakat-bakat amulok apa rimbai anduli ra rimbai nu mari rimbai hino. Pangarap program John Albert Jude Nambala suainto ra huyum ra bakat nakawahu program hitu pono marandan ra rimbai-rimbai ri Al-Haram Datu Sudirman rayus atutun nu tu wahu. Itu poyo ap napaintalang ra kaluluan nu mahasiswa paralan ra program mayo am minsup apa tandul ra warisan nu music pamahunan. Intok kasan alap ri Muhammad Safizan Idmun amintok karuo i Petrova Catherine Justin. Ilo asau ra wakil nu UMS ahili ra pahilian bintang Sudirman peringkat IPTA ra Kuala Lumpur ra bulan ka operam 2 itu. Peperno poyo rulio ku aho ra kasih bonsoi. Malaysia apakot huang ahinsup analinggapura Kinabalu karamala nu angin sumay lintara panggaitan nu pamahunan. Ulunan nampakuan rapandai kasip kapayo patra kasingkatan belanja nu baya. Ini napa pernu aw nu pamahunan terasaba BFM kasalulan rahumurut. Aho ini liku nu masalah hori Alicia Michael. Salam Malaysia Madani.

0: maniru kuang kutuming.
1: Ay, kulokulot. Pinukan ko kirimimi.
0: Salah ka ginyo, Ming. Ako ang kutuga. Kondo mo na pandayan naraguti. Magalawa ako. Boy ka boy, mapuso maraguta ka uti.
1: Apahon mga tupurahon kulot. Apa amina nilotupay nunahon na bansa. Uli ko no iloto inanak am na ayora bandar. Asindangan po nam kakula. Tiyak ko aman niloto amahilong media sosyal ratalipon niloto.
0: Nagaulo ramaton. Salah karaguin intora yolalain.
1: Alap po nga ilo no wason kulot. Mindaho ko yak ngararahutohom takatu risilo. Katutunyak nga liha ilo na purabuoy no. Kono nga hinapinakuan ko ang uwas na kamamanam kaminan ko ratu.
0: Oh, mohon sa'yo ginyo, Ming. Kinamin ko la. Ming, atan ko lando pangukaw to raklas mangila narago takaw.
1: Ah, oh ko tukulot. Kono yak ko aw ko tulisun no kanon bahwinansak. Bun, bun, kono buboy na liam. Mansi, kono yak liha.
0: Kita kon to imimi mangila. Atan ko lando.
1: Ah, kono po hinokulot, ang yawaw riyon.

akapanay kaki. Ahinta na ang iwit rapuso taka apiha, ang ahimpin ito ra arul ra uat mayo, alintanga ang aborok, kapam sabiton ra cardiovascular. Minsu patakonsoy ra lakawan nulumbak, apatun ra pansor nulumbak, ang suang no kolesterol ra inan.

kailo konangku, mamanaw gakod miyampay lang to sikap teko ang tutunan. Sabagi priest walk, napo nga iso pungyatan tinanit o sanong montok tundundu. Kaparagatan diti napo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi o tapot om osinang man wonsoyo, om kasudong nagi, kumatulunit lumohing, teko kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit o sanong apurimanan, sarad awonsoy pipiro priest walk, id suang seminggu.

Katalo na hapa datula ni katoro di kito na po katalang piambalutan sa pabugunan. Tambalo na pa nga sa ngulon di mila dumayan, mabisulun ta sanong, om teribad o tumbayan di ka, lalabi na seratulun suway o tumbayan di ka. Kadulun, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Nungki daruhakan na pangatulun di otutunan, om osiko ginawa masa piambalut. Na tambalo na po, nga iyalo dit pasabok id kinawa ang kitang guwang tagaya id salam manuridong isay takaw id timpuliti. Kung sigaw mantad kulubukan no, sabagit tamalot na sarang. Tabit terapya balutan sa pagkunan mantad RTM, teman setia anda.

isu sinding lai da kada arau manduli manta di Justin Lusa. Kadi Halimah Dasim kangam nokopyo ilot sinding ka ogum osro dit amun naghampot kalihu kalihuan pod ogum osro i osro dit amun naghampot da karaja tado banyak ka komendot nuridi nakalihis kanto sinding di tepi nai di Julius Lusa di tino ponsi ko dia tepi nai Halimah. Kadi Maria lupok asaro kumagia hit sumakai ragus karabau di gulupo korongo di lo sinding ka. Ya komendot sinding dat light ke tepi nai Maria. Komendot nuridi pinapo guli kehandaman teko kasarahan di light ponsi ko dia tepi nai Maria lupok. Amba kumano kayo adit haradati sining data lain iturun hapadan dit arayan na kayo makinangaw ngamilad anur di man napapasurata at tajok sining di umbalan ko dat magihom anong hara nga kauniku nung aso nga siyaw amu agigina amba tamina kayo iti sining na sumusot manta di manta di Datu John guys iti son sumido kanitikan na kinangatakaw.

yang kepisanangan itu tong komandi tapi naik kondo pius alumis kopi sinding-sinding di tapi nauni itu tuang data bayno makini sinding di tiagak Billy Gatong Angeline pilihan ku ka nakau nih kuna sinding di tino alan sanandat nalihis ke tapi naik kondo pius nakorongau sinding manta di tong tiagak Billy Gatong di tino di bata mereka tebay na diti jam kohopo data luna pada maturu minit ada tatuang kami ampe toko diti nuridi mungkin nangau diti sinding-sinding dat kelangadan hamba diti hara sinding kelangadan dit kerohian da kayu ngamila man da kayu pas surato maya diti ruang komen diti Facebook ruang komen diti TikTok nagi iti WhatsApp Sabah VFM. Ba, iti sinding na sumusot, tabi na ikaw isa sinding kalangadan. Manta di tabi na akimin baranting iti katumbaya ay nodoho. Kaditi kanaw, kinong hoto ko.

Sabi ko, isang takajam na ako matalo mahamba-hamba hat anuridi mahamba tabinay edit amina kyanu sinding kalangadan ditino dit amo na tumboyo ngasiyo amo agina kumanda kayo kada ko susa umbalan toko kagudot poponi antok aswai timpo kasalimbahan apain kuro pansikaw amo agigina kumanda kayo ato kasasay dot anuridi mano kadung nga diti kasalimbahan dot ako bahan to ka timpo diti tapinay ko man ko palambusa iti pason-pason mantada kong balutan

Ya, kapisanang nga natutuwang kumadya Clarence Wong, makyuni sinding di Joanne Jerome ina tagak piupusan. Man ko parang ahay ko matayin sa nato Pinay om Tambalut. Lalabi na ko piyo iorok yan. Aditi sinding om kumanag di Tambalut it naruban ko kaswabo, di ba no? Iloid, Gereja San Thomas Kapayan, kumuyon ko Mariana Kaysun. Lansan alihis ginawa do ko yu sara korongaw diti sinding. Iya, ponsi ko dia tepinai Clarence Wong tabi Malaysia Madani karo diti ponsi ko dia tepinai Clarence Wong. Iya iti sumusuhut manta di Florida Los Sobam Laurentius kepisan nga natutuang kadaw diti ponsi ko dia isalo Florida Ondulin kapisan nga natutuang kumadya Ondulin am kumano kayo dit kakal pamakinang auditi kasalimbana toko aba sining manta di Juanis mantahan iti sosolku poimpasi kaditi kanaw kinang hot toko

Adau populasi sempabagunan. Ramayan dot ka para misa tulan ka turun ti kitaw na po nga susuyan ta pansel mga papaingkawas ka puribanan karaythal magigyan sempabagunan. Sumo aton ka talun ha param turu 2022 diti tara populasi sempabagunan kataguang pagumbalan ang pasiwatan kahampit kapamaruhangan magigyan kalidasan kapibagalan kinulunan ang kabuduhan tagirat. Ilo managuang kumad kapatutan ang pili sukadwago manuridong paganakan pimanan at renungan sukadwago lalabino mangingkurig kahagakang ekonomi ang kakanggahan timpuntarikat ang lagi kapibagalan isalam manuridong pamagunan ditlogdadang montok sukadwago timpuniti ang timpuntarikat.

Iya, yeah, ponsi ko kumado kayo, hadit akakalpo, makinangaw dito ka sa limbahan na to ko, antok dat abay na dito. Kumado to, odo kayo dito pa yung karadya, ponsi ko, tumaso dito ako maradya, nga ko siwat makinangaw dito ka sa limbahan na to ko. Nanuhit labi, kiguno, kumado kayo, iti, ladlabos to pagun, ponsi ko, tumamaso, naging makinangaw dito ka sa limbahan na to ko. Kapisan na nga natutuwang kumadiya, Kelsey Kel, Saini Lina Jakat. Kapisan na nga natutuwang kumaditinin, Sylvia, am nagikuma di Rosia ka. Ay, konsikahan amo agigina kumadiya, Saini Lina. Bata mga kausinding man tadi, Jessie Caroline Robert Lang, no, minso do. Kaya na, kinangatako.

Kailan ka nang po? Sa ngulon na pamantag talutulon Malaysia, nga kutaguang kabalingkangan kalidasan pamumusaraw. Ita nga sukodwago, humor hapunamanam, gisam doon hapunam apat taon, labi doon hapunam lima pihatus, kutaguang ahagak pamusarahan, masirasi ang kamurungan. Labid kararasi, talun hapunam talupihatus na iyalo minaganod SPM taon 2025 na ilan alidas pamumusaraw. Kabalingkangan kalidasan pa umusaraw na po nga akon ko kaluhayan. Ilo na po nga hal kalidasan dit kigunod taguangan ko piyo. Nung kapuriman ko ahagak pamusarahan, musirasi teko at tagak kalansanan, aw ko'y osong lunan, pagyano na pong hupan. Panang kiboros niyang payad paganakan, tambalot teko pakar counseling, pakar kalidasan pamumusaraw.

kapisa na nga natutuwang lagi ko Maria Maria Juhan. Kadi Maria Juhan, kapisa na nga natutuwang kumadi Irene B. Majil, tabi piwabasan kumadiya. Nagi kumadi Corina Matiasan, kapisa na nga natutuwang tadaw Minggu. Mayampay piwabasan barakat ogumu kumadiya. Kadi tabi na Maria Juhan. Iti amanta di tabinay Dawlin Gudak, kapisa na nga natutuwang tabinay. Kumadi tito ay sanan tambalut makikinaw sa Bab FM. Siyadop ako na di pa malagat-lagat kadita pinay daulin. Ya, paun si kau dia at pinay daulin. Mata pinay kau iti sinding na sumusuhut amanta di Tonio Petrus tumangkabo ginawa. Kaino, ginawa to kau.

Kailo konangku, mamanaw gakod miyampay lang to sikap teko ay tutunan. Sebagi breeze walk, napo nga iso pungyatan tinandit o sanong montok tundundu. Kaparagatan diti napo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi o tapot om osinang man wonsoyo, om kasudong nagi, kumatulunit lumohing, teko kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit o sanong apurimanan, serad awonsoy pipiro breeze walk, id suang seminggu.

Ko tingaligani ponong piwalitan pagguna po nga akon ko tanggungan do tinungan susumangod ko no ito ko sbagid magigiyon nga milad sumiliw matok om talingo diolo maruputa tababayan dit aw osonong iponong kawigan saba kumades kom idnumur usung walu siam walu anam talu iso walu iso teka mayalat whatsapp kusung isa isa anam talu talu iso iso kusung turu teka mayad maritim malaysia idmas siam siam siam miampan eskom om maritim malaysia paningali katingaligan paguan.

Kailan ka nang po? Sa ngulon na pamantag talutulong Malaysia, na kutaguang kabalingkangan kalidasan pamumusaraw. Ita nga sukadwago, humor hapadamanam, gisam doon hapadam apat taon, labi doon hapadam lima pihatus, kutaguang hagak pamusarahan, masirasi kamurungan. Labid kararasi, talun hapadam talu pihatus na iyalo minaganod SPM taon 2025 nilan alidas pamumusaraw. Kabalingkangan kalidasan po umusaraw na po nga akon ko kaluhayan. Ilan na po nga hal kalidasan dit kigunod taguangan ko piyo. Nung kapuriman ko ahagak po umusarahan, masirasi teko at tagak kalansanan, aw ko'y usong lunan, pagyano na po ang hupan. Panungkiboros niyang payad paganakan, tambalot teko pakar counseling o pakar kalidasan po umusaraw.

Senaman balon sumhut ay kang rinan kusun mangaraw ray takaw masalok maligal pamagwangan am inan. Tayar tu intola limo suku mo parang tulung ambilor senaman ondo matimpok nakasimpung noyo, nangkuli, spot. Magisimbul mo ipagalira bulur kapom hay kingkia o babaya rarangarangan sa kurang-kurang no ondo mo por nga minit pogonong oro. Tayar tu intola mo parang balu ngambilor mabulin mong pabanat at tulang mayara kandaran ruinan sa kurang-kurang no matus limo mo por nga minit sa minggu.

0: Hei, Ida, anin tarmuni ha?
1: Ay, ako ko tupo hino Jamil. Intora oras sungoy no, inoy pamatira sakot maito.
0: Uy, amatira sakot, ta sungoy ka muki?
1: Iya, wali po pati nila sungoy to, apa si pa, sira pa mahuangan ko. Lampu akay no ang kalikali raluang pamatiran rasakot to.
0: Ida, Ida, wangu ngaliha, nasuang po na po sakot patirin na sungoy takano, karamul ko rahino. Aun bahu na po yung toktaka ariyu, ampupu, ang mga lapra sungoy numon.
1: Iyaw kan?

0: kon ko iho nopo ko sa himbahan makadasan nga manak kupayhan don kapabago di hobby point tunu
1: kinamo isikoy dai sa BFM sa himbahan makadasan noy ko tinasi oswao tumaymo.

0: Suau tamay mo.
1: Bakas! Bakas! Bakas asi! Pahinzo! Kaido maya bakas! Ay, dada toko wawon na kuloso di hasi nalaw bakas diti.
2: Kada ko susah asi, izo po iti, mamama ditindama. Lagi bago, kon kamialang ngalang bakakuk diti. Iso pinulu, iso tambang bo.
1: Magun samang ko na ko zo. Bah, ano po bago po diho no? Biyon ko po ng luya.
2: Permiso, permiso.
1: Ikaw.
2: Oh, doy!
1: No.
2: Asi, lokoy do na yung bakas. Hagang ngaw ko mo. Katapay pa manaw mo. Opo, nando ko diti. Aw kakan na bakas.
3: Oy!
1: Aray, Asi. Ano yung Asi?
3: Ano man, Diyoso dino? Ako ni ko Diyoso sang anudot tahun diti. Dogo isang anudot tahun diti. Hey! Magasusodoy ti, mositi kimalisin. Aw ka basa mamamunang bakako. Kalati ko no, aw ka basa mamamunang bakako.
1: Aray, Asi. Oh, ano yung Asi? Panakos, Asi. Panakos. Nakuha ito pinatahan ng bakako mo. Uy, ma. Ako nung kakivalisin ni bakako ni. Panakos, Asi. Panakos.
4: Kinangaw, no? Doko sa himbahan, Boss Kadazan.
5: Inay! Oo, inay!
6: Ano, ayasang?
5: Kinangaw, pag-iha radio mo sa himo babay na naikot, kahis ka sa iyo-hozo hahayin mo kaysa samon ng kahangan, tamon. So, kung itinuwi, kinangaw, may?
6: Oo, no, bossang. Kati, lumumato ko. Nga, ay, sir, umiagad iyo o ngurid ko sa himbahan sa fay. Iitin, ngurid ko sa himbahan, Boss Kadazan, kibari ho. Doi kaya.

Ongo na gineazo ko sa himbaan bos karazan sa Bavi FM. Ikotabalod, tabalod, iso ay sa apatitik, iso FM. Naikot finasi, aso atamayo, atamayo.

0: Beng. Oh, Beng. Uha na din, no? Ta-ta-ta. Dumadi, ko na din na tuhon spot, tu. Kibasan spot, kikasut spot, pabago.
1: Ah, mabakulod. May ako na papingkanda ko na ulit eh.
0: Ah, dada. Hisap ka pabago na ko yun, Beng.
1: Ah, oko, niko. Kapabago ba iti kulot? Ah, hay dada mo na no, po, o tuhok. Oh. Timpo iti, na mangan ko na tuhok ko iti. Gina ko daw manawahan ko. Amo taga ito. Ming kondo, kondo. Ah, kano, tano daw, kano.
0: Ala, Ming. Biyo, may titinan ko. O sikap na o zan nung ming kondo, kondo. Nung mabakas pa sa ikinay sa nanhami, mamukabon, mananom kinatuan, nga. So, kung mangusat tinan, nagiboy, kahabos po tumos.
1: Nung ingkada, nga amo, nung mangantuhok ko.
0: Ay?
1: Tayo no, inumono din no, inakupino din no.
0: Kwa?
1: Piyo, ginumugula no, ino.
0: Oh, Bobing.
1: Ah, piyaw gino mo. Piyaw gino mo. Kumunihan ko ni. Ah, totopot na pa din no. Nga sa tangasikang na pumain ng pulot.
0: Nakuhaan ko na ini iti, Ming. Ah, bah, ino mo na.
1: Ano mo? Ah, tadaan na po.
0: Ay, naku, bago.
1: Kumama na po, may.
0: Adi.
1: Amo po, amo pa ino. Maandi. May isa pa pingkondo dito. Nga, inko, banabana ko na damo tumano dogo.
0: Hoy, ha, nina suvab teko, suvab, suvab, ino. Bah, may na pingkondo kondo.
1: Bah, nung kano pa ino, basi na ginadubo na siya iti.
0: Ay, zikoy, isay bago tumano diyaw.
1: Isay pa bago, si Mimi, no. Pahinganda naman ako, ikot simpang eh.
0: Hey, mingin ka na pangayin na doon, sopo. Iso nga tumano.
1: Kano ka ba, kano, kusao, zikoy.
2: Kusahimbaan, Boss Kadazan, Inoy Kod, Vinasi.

Dabay no jam konom dongo suvabid pagunta ko kopi vosian dongo suvab dabay ko ngavi kopi vosian baguda tumi hombus makin ngoro ko sa himban bos kadazan tadabay no me bay ko do gaiso Dennis Primus gisom jam ko si jam dongo suvab tadaw ko iso papadam tahu tadaw tako na day buhan ko tu taon duwang ibu duwang padam onam ano bali eso ansa na vasi o kina posikan da dongo suvab tadaw ko iso diti pintaon da no da tumaguvang da isa pa bago kasibatan din na ikat binasi pinatak da minamangun kumada toko katahwadan da o gigi na kazan ang kabuntugan kumadi si da naid kasahimban bos kadazan da tadaw diti tadaw ko isa tanto na bagya mamahis di azu kibada ko payhan na kita nga di bo kono ko tambahut dia zuh tapi naik ku ngawi gisom da jam ko sizam dong suvab da tadau mai.

Mamau na hai mantan baino popotonda zo te ko tumonda ko de mamason maza de Facebook potei WhatsApp om nagi itia TikTok. Tumiyang mo sa kasahimban, boss, kadazan, tapi na ikaw, pati mo saan ko ako kasahimban, takaw diti, umagkinangaw na ka sa Juliana Andreas, Cindy, nung kapakay.

0: Odoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tupiumanan.
1: Kawasan nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon om oluo tantologukan.
0: Wah, awasi tupiumanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
0: Damay no jam ko no mapunam vahu minit dong suvabid pagunta ko. Nong odi su hozo di tino di manta di popo pagudina Francis, Dato Francis Landong. Minan impun panaki da hozo dong suvabid timu jam ko no mi Juliana Andreas. Kopi vosian day tindahanon tapi day kungabi day nombo ko na poy timpu di ti. Masa papapanaw kulita may ngongo pagunda radio ko sa himbahan bos kadazan pano katambaho di azu kota wadan jam ko nam tong pod minit ko ngo ko na balit pagun tuhuda abalo pang aminggisom o Malaysia papapakas hang monguhan hisun dumapas pivohitan ko basan ko pamagunan tabah kigunoh papakasan tumaguvang kabalanjan ko po season ong audio sa balpain pano na tino. Hozo joget pano ko pamahis diyo nga sivato ko pa papaw ni. Hozo di asasanan. Opian ko na po, Katie Waritus.

Opion ko na po kadi Keti Waritus na may na jam ko nam lumang lumang 4 minute doon sa Fabid Pogun Toko Tanto kiba on si ko ginavo to nakahantoy ipihi daw da in maza FIFA World Cup doon ngay buon lumang lumang onam San po uhito di kanya nazo pinihavanan diti Argentina Switzerland yang pain hantoy da tahu tumpos da Argentina natumpos da isa mantan Switzerland sinutanon di kanya lagi Norway mini bontoh yang pain da England nah da England Norway natumpos nuvo na husian isa tumpos mipiatan da Spain Belgium nuvo tumpos da Spain nah natumpos da isa da Belgium tentu aduai na hoy kadi tabinay di habanan do panantaban sa palo panantaban na panadi nga ipihatan na France Spain ipihatan na England Argentina FRA mihapan na ESP tanto da kiba di oswaban da mentu daw mintong di kosedap di kenyam bah no bono popihi dia sutep nai tanto da kepenak da onsikan katanud da mintong kapulakis kapasikan kapulakis satinan dia kada spot lagi tu hiya da onsikan kumaha ngabi di nakahantoy ipihi dia zo Mabuzo ako iti joget sengyan kiba kalamazan, Hayden Hansan ng swimming.

Panansan don na lamazan ko na kongo do hozo di tino di tapnay ko nga bisa hozo joget tadi tutumod ako pa na mohis so on hide kongo ko na balade pogon

nabobo na kulita id talunalon panong papar kumain kota kinabalo. Tanto na da natandak o sindak o tadaw no da kinakasakadungan da tiya mimbul o nakahantoy bago ipinihi no. Pahingko po tabi na ikong abi montok tadaw ba ino ay sopi habanan da sa saban o sa pamagunan teko tiya mimbul tadaw ba ino ay sopi habanan to pihabanan mamaso mundong namot paguhuy do ni pontoh bago dai sa palu panantaban tumimpun do tadaw ko tahu diti ko pada mimo buhan diti ko tu pihabanan semusut do pada untuk dino sopan bago miampai do timpu Malaysia pagun toko tadaw ko tahu ko pada mimo buhan diti ko tu in pihatan do Francis di ko France om Spanyol ipo dito jam kotahu da min susubam. Tadaw ka apat kapada manam buhan ni tika tu. Ibang ibon buhan pada manam pihatan England. Ni monto ti kami haban da Argentina. Tingka nagi jam kotu da min susubam. Ma, tapi naik mga biisay pihi dia zu. Semok no, mo'y panantaban. Jadi ansan ipihi zu kahantoy kan ya. Tumimbos na ikasayman, boss kadazan, kaposizan ko, Malaysia Galus.

tapi naik ngapi gimana di the aukan dan the mi bento iti piawanan sesavan sempamagunan mimpul kiva di memihi the tetap England bah kadi Alicious masih ada TikTok kopi bos yang nunggu sebab ngavi saviavi masa the teman begini oh James Sham the penga anangan memihi the Argentina mi bento the England Eros nga ingka nagi ingko kay siyao. Ingko po iti antakan na tadaw ko toho kapada mimo buhan iti ko to ibiatan na Francis om Spanyol jam ko toho min susuvam om tadaw ka apat kapada manambuhan ko to England om mihavan mibonto da Argentina jam ko toho da min susuvam nagi Shen Jesper memihi da France dati ka Iba pihi dari suang ginavo. Nakada hosoko sinduo dari ginavo kyo. Hosohon peritinga di Rosario Nini Omi Hedi Venisa Maruning. Kinawa toko.

0: Pedoi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan, om au awasi tepi umanan.
1: Kawasan nogi, meganu Hurix gama, tubat inumon itinodo, mantat gamat om madu plus. Manakadai mengingan ikodon, om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Tapi naik kong abi katawadan na masa maginangaw ko sa imban, boss, kadazan biti. Niyampay, do papayo ng abi, do kanangan daw. O tinimungan mimbul sa kadungan daw, do id panantaban. Diba, di mo boss, do kasung panantaban o France, om England. Nga, kadahivay Argentina. Abakas nagi kani, om Spanyol, monehan. Tigo gido iaw na intutunan om i o kahantoy. Pengko pa indadon timpu dino do tadaw katahu diti kapada mimo Wuhan diti om ko pada manam Wuhan diti punogi tadaw ka apat nga min susu vab jam katahu mantudaw ko logo na pa nga Argentina DJ kadi Jimmy Sol Julius bah no kotu pay miso tapi na nga wit diti kada ada pay miso nga sundung patu da pay miso nga ignava dizo si Simba Hansan na his ginabo, sunung pay mizozo, kibaan ang anhozo di tibo, Alicius Majilis, oh, sang hozo di tiki na matakaw.

0: Tapi aku ngapain nong audio Zuhozo di Tino di mentadi Clarice Sipanol. Ia itan na uha no piduvan. Dapat no jam kau tu dua ngopodam si jam kau ngopi do 2 minit po 2 second. Mau ide jam kau tu tak umpat minit. Dari petiang pusan ku nadi.
1: Pakin nong no Hozo di tahun wahu ngapadan.
0: Iya no wahu ngapadan. Aw na had mantad by no ang audio zoo.

0: Hazaldin Morin Lajangang Nasinduahan.
1: Odoy, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon om oluo tantologukan.
1: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pharmacy om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
0: Tapi naik kong abi no audio zoo tahu hozo nak paguhuli tino di no tip iton pahung kapadan. Kiba po timpo baditi anau po gisam jam ka bahu kong ako da hozo no tip iton pahung kapadan. Hozo nga abi di tanto na po da kahahangad kasi ako ni tapi naik aso di anini po amuhok po. Ay nambo na hozo nga viditi apia ngongo with timpo di nyampay mabobos kadazan di kipa na di na nakopinsin nung isaw sandi o aso ku hozo nga viditi o ngo antok timpo di ay timpo pangamatan pay sasadop to antok timpo di kasayimban bos kadazan jam kohimo min sasadop jam ka apat na hong pagbinit na tumimpon isam jam ko anam ang kiva insan timpo tumimpo na jam ko duwa min sasadop tanto na kahahangad kani tabi na ay bapati ang muson ko bago miyampay hozo di trezahan id ka po season diti o gumuka sutanan di James Yami kahangadan ko bah kinangot ako hozo diti.

0: So, nitong Dung Ramadan, Vahung Ramadan, Om Sizam Ramadan, Tikin Tanaw Kwa Iso, Tumimpun, Jam Kotu, Tahungopon, Minit Dungo Subam, Ay Sunasubay, Doiko sa Himbaan, Bos Kanazan, Saba VFM, Doiko at Finasi, Oswaw Tamay Mo.
1: Odoy, ikodon lagu.
2: Ha, pagano no? Hurix Sirap Ubat Batuk Gama dan Madu Plus.
1: Olwo tatahanan om aw awasi tepiumanan.
2: Kawasa nogi magano Hurix Gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om Madu Plus. Manakaday mangingan ikodon om olwo tantalogukan.
1: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix Gama.
2: Pagano no? Hurix Gama it store ngabi, pharmacy om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
3: Jam kabaho na di no nong subab tepinay. Ano dati man itimpo diti. O kivadi maso pa hindi kao minum kopi. O pivosyan di diaw Jake Mojikon. Maso makinangaw Jake no nong subab diti. Kumano gidi Rose Susanna tepinay Adrian Hollis. Kalen Evara pengin tong masak do TikTok om lagi i waterfront i Shane Jasper masak di ti WhatsApp kopi bosian dia Florence Boyjol Richard Binginas Florita Kinajil Lucia Tati i Joseph Potilu Marius Morudim Elis Shelly Lim gua pasuvai kata hodan do sakadung dia zu di naikat binasi kapapon siko kozo do kasaiman toko do bayna diti ti kita daw mo miyang pay kam pasatan dia zu i anavao nga kopi mo siyan DJ Dennis ka maza da TikTok kozo nga vi inotip iton si sam ngapadan pa di do ongo dia zu do smusut diti taminay kinakot ako sa di Datu Cosmas Abah. Ay, so, patakon ko. Sutanon ho sa kahangadan sa mulumuli Sarah Peter Gom. Kinakot ako.